Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti pitaminiga si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, degiten siya po 25 FM. A true inspiration.

Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti vitaminiga si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, degitin siya for 25 FM. A true inspiration.